0: Pangintapatan Raki Kapuno.
1: Tumomboyo kuma Draja Ompegun.
2: Kazan kuma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusila.
2: Malaysia Madani.
4: Kongtong jensho. Huanjie de juesin.
5: Sekon.